0: Kaya man nagkadyang wala kayo matan na zipidi nung aktusak sa'yo katapang mat tamas mingaw ko sa kakatapang may lahat kita ko gawa matukakot man natako abit ila namin naksuka sa lakilog abit tibalde gasutilogan nila tamas mingaw ko sa kakatilog sa halong mila po.
1: Canada, before we look, we see my 2000, the Euro Clarity Act. In young, look, the value of the new book. The man went to be saying to Mokasago to Loximatilu, so now to Simatsuni, Quebec, me, a bigger song name, no one number, how to Loximaling a 1995 me. That's when you Loximaru, Simuninga, before the area of Simarum. Nani gumni sunta halok simang nila apok to siya ko daw wala to mi Canada minok drago ni ngani piyok mi hao mawattut abilyo ko pisak ti daw ti ngarak tangita kamagiyaw bi ngarak tangan tuki hatsiya to kutumik then na pisarili ako lak simago Clarity Act uto ko ti lak simago Canada sakit siya ko di chugo tuki matita ko di chengin Jamai ta abi ka swak tilo, abi tao ka swak patulo kana daw. Tena tulo ka hagi pisanga ta pis sanga ni. Tuke hangi tung ni tumik. Ato ka sila ug swak ug dot sumi. Pisi ug yari diyo ka tao ka nakto. Abi ka swak ug mabaniyo ibalong ata nubiya ug yahang ni nga nuk kuti mo. At abi gila nga ramin. Sime ka swak siyo hakpat. Tivili ta mabit sa tahat. Siya tumik, akirayaw din na lang ito minunok na wamit. Anong nabi kasat siya tuleo kaya hakaraktok? Anong nanok sa leo si malumiyad lahat? Iyan na lahing ito leo si malok si malumit. Kamagayaw lok si malumit, tuhulak na wani. Ilita kayaw it sa siyo ko daw tuleo na kasi malut. Kaya mga nanok na wani tak may halunanin. Tikiyok hatuwin ng mit. Ay tiyo siya yung itumit. Yun lang sa hangita, namin ang manigaw mahawal na ng mun. Insakto ang oksimalumit, gawa marlimaan, analok hangita, kati manok daw hakuti sa hatal oksimalangan. 1983 mit, 1987 mo. Ang ikaw di tao kasuang nako na oksimalangan li, kahit suma, ikalok siya uya hang nakaktaw walaktok. Si tamarong ngayakto nung gawa mahakwin at budok si Marlimut, province niya. Canada winulimang takitok kangit na mitsigning ito ni inulinyuk. Dahil na Pihulok Clarity Act, anigok kitaw si Marok. Canada pihuliliok na nga ni 2000 ni. Pihuliliag umiyo mong asingan at malitaw gyalik. Nalunayag ulitsiag umiyo ni piyumik. Canada pihuliliok na iya hang milyangan. At sa kalak tumuli, abigaswak pa niyang niyok tung nabigigyaling larumik. Alunati the Principles of Separatism Act. Abigashwak dini atakitu nukpa ugalot. Canada mi abitigo matsutik. Bilyo akasang nipa ugalili. Susugi ya haulutilu ilakaya ya hatsiya ya hakarang mata. Kaya ito tisulili akaya usimagutinginik. Manna ikaw magilabot. Abigayla kato hasipat. Manna Canada mi ito ugalot. Sukutsiya nitumik. Aulat ka daw kumang niya mata. Itso di daw kumang niya sa tilo. Sana daw nga niya aktub. Amek ko naglukungan ito limat. Abilo to kaya sinyo. Aswilaw na katakal ako ni. Hanwiling nga ilo nilo. At di kumang niya siya ang matanglilimanik. Manalutok ko na hawalamat ng ito nga. Kusaw man ang alo. Naumit, inumit. Alla si Marulok palero kang mangat. Dayaw ka aktumik. Canada gawa mga ta tungo bitchali ko tingi abi ke swa ni won ne to ti su ha ko ta wa ha ne ko tinga tillu ko ti se ne ni ma ko chunga abi ke swa

0: ko yung mga sinusuwa ka daw si Manin niyo. Quebec, ni rong ni mga kakatagilugit, abiga suwa ko niyo, pitigaw tuligo. Pitigilugun na ito ni hatsigalan ni makuatagala ko to sa ko na ito nga. Ilagayaw kitaw ko na ito ni kemay tuloy ko ni tsao ni katoksitaw ko liya ko na ito ni. Tungo bitsaliok paliya ko tao ko na ito ni. Tama tuma, pitigilitahang ni sangayaw ko liya si yayakpata. Abiga suwa ko na ko ha, uhat siya si tiyaro suwag mata. Upira yaw diya sa akong nasungut sa bindo. Hindi mo namin ni sumuman ng minik. Uhalwa na ako nakakatol ito kami. Kaya medyo kalwa ako tig. Inaumukya. Ila ka sumatun niyang itumot. Sa ataw lo tig. Kilo ataw ko na kaya li. Imeli yaw tig. Imeli na nga lang ako liman na. One. Kisarili ako lo tuwi ng Canada mi. Napainagot sumi. British North America Act. Canada lo 1867 ni nung mga medyo tao ko tibini nga. Tung nga bigyaw nakpaw ya hakput o hakatingin ko tao yung limani. Two, abiga suwak niyo ang hatingin ko suwak ko tao ko sa limani. Mali ko tao ya ni Clarity Act. Ito rin ko tao si Maningan ni 2000 ni. Three, ilum na di kabamahakpaya ko si at unok si Maru. Province seat, territorial. Amanuna kasimaru na aktitud inmigo aktitud ito utili. Ilita kaya ni Pilnao to haksulik ang hatingin ito utito hakni. Ilya utitaw kaya hakput ang hatingin ito sa utaw kaya haktulimani. Four, nuna kasimaru sibulin niyong tahutinita. Nuna tohalo kasi marangit taksitok si malutik nuita kaya halaktut. Numang ano kasi malutik. Five, yung abaw taga yung nga, Hudson, iti kasakta nga to taga yung nga, Hudson to sinakta nga to taga yung nga, James Bale to taga yung nga, nunakta limamot, ang marulewalok si Pia Hangilat. Kaya na daw na, siwalo halok pati siya ni, kiyok ka kasawa ka abit yun na palumi, sangin sa akasadun na pagya hangit, naunit, sunamya at inlunin, tapanay liyakta ako to kasibat tumit, Pero ko malaksud ni Canada nung nakarali ako si Maningan. Abi dilipit. Canada o natigo may aktok. Sa nakarali tigo akto ni. Pero ya haraya haksu ni. Ima. Naruna ko si Diyo ba haraya haksu ni. Tungo bigiya ko ya li. Tukumo ako tingin ni. Abi ko manong nating sa akto ko lo. Maligak tiga ko tingiya lingin ni. Sangili sa ato yun ng ito. Diyo tinong nga po nga kamaksu ni.
1: Tani zipiti nungak na kajang wala kay matusok sa humat na kong may nga zipiti tana na kajang wala katusok sa kanila mayong. Tema nuna po may maligali ako pimita ko katimanik ng itpiyari lor sa mga matelak tana si bulat ti John Main tana si mga Mary Powder apasokon na lor sa mga magot pinaso ako sa kilaw to tinitamani kalong ni tsunami katimadyuta kalong mga ta Jigging ito ning ila ko ko sa kalawtok mana na la kain na law lebo
2: na komisya kha ge jan tamane khati ge gum na ga ke tamak kuninga apasotilunga ullume kanolle ta ko atuana kha simajui pannauti ge ya qatta tu ka va makunnu kayusri ta lo mata no kalaw kha tin na ge taman no kaw sa ge gum na peo
3: mat na ta kho amit i khuvena lawtok taman na katiman ne ga yabut panga kha kyu atok tikluti go da kokino ya atok to k 2026-27 ngak taw raw mata ajiging itune lule qalaw khluti ila government aw la go tik mat yu tamak ko atok to k qablu na to do main estimates ajiging itune nota ni kokino ya min to kher khimala rapta ngak taw ne reda go ko we gi daw go but ajiging itukku kayu taw ne atune at na te de yu le nang mod inu le nang mod Linnea reaktor tunut kiinau yang nik du nutak kanu toga ngayu ni pita kaklu ni pairet bila kan yang mozo ilu ni ngin tekup lubia me hok mata kobea na lauk tu ikayok tokta lauk mata manna
2: Tako angin apat kiinau yang nut kayu sitau ne atui katimajuti nut tamako sivuli oktau simam mata malikale otinu kanu pilgeri jau laningin ne utak pata ukau serikun napegi
3: Aki tu yoktu otinu. I tamani ukiak kami katiman ne kalau upta

0: Kausasakak pe gebeo.
1: Na wakta una kay lauga angayok ka uloksid taman na duhat na to arap ko. Pila kay katiginya pagit taba kau hikka hibulak pare lauksu. Pila kay katiginya may ato ko arap taga bumawsuta. Nerwang na takalok tilugo huli o kak himabagi lauksu ta kinamiak. Angayok ka angokpat pila kay katiginya kawut. At jinging ito kuta ko kau hare ni hakat iglo lare niya. At nataliyo lare niya. Kano inu lare niya. Ayok haktu lare niya. Nakakatsya haktu lare niya. Tamad daw mata. Pila kay katiging niya. Ikayu tao zwa takmat uwap din. Gawa mausuta. I amihunik. Pila kay kakaluak tuut. Amihunik. Titirang kay kakaluak tuut. Kihani huli. Pila katiging niya, huwag tinugawa mausuta, ato tao takman, ikayo tao takman. At diging itukut, pila katigit, tarangap, tatung abikulu, piyo na kanglo, toka ako tao takninga, udyari himagap ko, ukto tigi yun, wakso una, ako sa kayak, hanayaw ba liya, umana, ikalong ni, mamihak mo yun na akso ni, nunabuk yun taluktan, toka nga na akso ni, nunabuk tung abikulu, taman na, pila kayo yakata harap tigo, gabo matokakul, inulagay itokakulo, ilagay ako suti. Taman na, pila katiging niyo, ikayutaw yung luwang nga, takaw kaw ti tiyo. Tahan na mamihak biyo niya akman, inuwi ilikohi ni, malit siyalo ni, o kawhea ni, inuwi at akong nakat siyalo ni lo, kano. Ugtu tigihin na pa ka taman na.
0: Nakomela kage John pivi kharon na ta ave watini o kakati khatilong eleni
1: ni mat na pe khulo ave
2: ta na nono bu mit sibulak ti John main tas ma CBC kunit Mary Powder tamani karon ni apaso kun na los mamago nakomi jang si John main atwi no kun na lo ravit tema gago tamal siuting ni tamani o kyo tatu masibulat tigut tamani pinasawag sa sirinyat at ni katiman na kang nilang medyuin kano tuin nak dusata sinik kano lisa mavisi nilap baka kumatawa ko si tana kakang ito 1-888-896-3135 ang makalo ni dokala ko si 979-6101 mana people live to saxonia lo min mata ta na kai sa lo to ni ti to ma lo kallo na ti to ti lo gut me gut ta ta ba ngak be no ne lo me gut 100 gi yang an ne 100th anniversary ma kai June khite pasing ani ta ma ni ta khire ya tin na le no si lo min mata ta ma sa ma misano to sa ger ne me gut u ti lang me gut

0: Tei atu ina o tua gai pata, nuna lini atu ina o gea kane hatane atu. Nuna vo mesibule te tako ina nu usi juta o gomane atu nununa si utina inge kaho jijong. Tako ni uva taula oksi majui gavamakuno $1 million nun, talima nuna vo me, nuna lin nun. Ilangi inge kakai natu ina la oksi majui kisene aula juti chahang nginni kungin nun, khikatu ina la tuting. John Main, te mau halauto, te makua go atu inau gea haktu it inga kakju te sibuliu jaulu te gava makunu.
1: Ila tamana teko blu khanu nuna ko o te nyo abia toktau ya gaya ni mikkanu khanu pima gayo minga teko blu inga toka anu tamana ika yu tau na ya minga unja gaya mu lalu na ekta o himasu ni blu pangna uga koti giyapta ilua ni.
0: Takua nuna bukava makot angela umata $1.25 million after ni utoka utolni aluni a maluta utakua katu jahati chani nuna lini panna palle hata halutik maino kala utota makoingi kadjoti iluna tik nuna bu nuna lini ni atu ina la kujangit sibuni tine ilini a kanek biusu ngujui takua ukur tak tu me katu jahati gi pale ajuin ilin ne abe jong ne ukur tak tu ba ta ko tamat chuminga kana ta ukur tak tu wan utura nga juni panna pale tu te hatu Patrick Arsenal ta nau le tiji college nordic hielo knife me holo to te mago gaba mato haku ukur tak tu me atu keinau jani tuni o kaibale ngin nalakti lugit kisani tau tamako uke o tatu miyunu tuwa ngan laki su nguja angin mata tai mata matsuminga si jigo majuin.
2: We want to make sure that we're well positioned to take advantage of the
0: Taku ake chea si manapa mita pibika ko maluti amaluhi may naktaw tu nangin luti keinau jay lo uke o tatu mo tuwa ngan laki luti uke o tatu miyunu atu utakat siya luti inungin nun lo. Nuna po may kawri sa kaming ato Jessica Kassar o haka kanila ututaw tayo matay na tamako abitok si Madrid himiko na kapalaya dun uto tigil ako tangan ni kailangan.
3: That's something we do at NRI is we test.
0: Tako kawri sa katasyo mo dito ito lo nanuminang ni ay vitaminang ni lo ni kanungi kalo mga taniringi giyangin tayo maluki o tatumi. Taman na tuwa nga kung nagtupilo at tumipirok si Vinnik paungay pirok siya nga balutik ang malutaw na tamako asingin na tuwa nga kung naluting manalita ko pang nadutit sa halagtilugin at ako at suko takapalingin na niyaktun ang malutaan na Jimmy Kilabak ulan ni Uzok pinaso ako si unungwa ni atok taulaw to ikalun ni tayo ka nga pigyak to ikalun ikunganik 5 kilometers Ulla Bichauluni, Herb Eaton, Tana Sala Halautu, 3 kilometers Ulla Tunik, Amaluhanga Tauti Tartuni, Canadian North, Halautu, Akaguni, Gopinga Sujok Tunik, Ilau Hattaxi, Madlernera Lautu.
4: Bigger turnout this year.
0: Amishuna Panguja, Tuitabani Auda, Taiman Lutako, Akachi, Maluni, Amalu Aleanate. Nijau si Jannik atau Ciko terlugit tekanin ikhaluiku ngani katib biusu mituting amisu naksak juza laki juin hubi anak tu naksawlu nilo 11 ni akka gulik am nakalak nua tanat sibul lepang ulang mejo uki uki tunut 1 mile ulan ni hatu ni isikun nauti tawa lak isikun nauti tawa lak tok annik tok nota anne kitok bemmut akhibi ujumun antani ikhalam me tok tan sala khalok to 5 kilometers amalohang tok ti tartuni Canadian North amalu nukule gejau gun nasuni ta ko ne ge hatti ge lok to amalu na nit jau se yak to hatuni ulla ko hier to CBC Regional News Nunavut Department of Justice has launched an elder abuse awareness campaign. Megan Siksik is the community justice manager in Rankin Inlet. She says elders are often afraid of reporting abuse and getting loved ones in trouble, but that over the past 2 years, she's seen more elders come in to talk.

0: ngani tamasama misa no kanu ilo mga tutusang nerte gut la ngani tinne bagut ha oh mami anak tan nagok aduin nang iken nang atusasaw nerte galot tema tamani pinaswa ko sa I pinasoro sa kilota tinipigilaw tut dako Alienate Arts Festival ni Jersey Institute yukatak tweet tamani sa malaw matatikis si mayuid amisri kanwilo titanglo yapat tutit mana to sakay na law malawon
1: Unno yung Alienate Arts Festival kuwesu tikak tilugit tagayak titiluti at yung itumi pigyak titikaw matatan na kanwilo yung
2: Alienate kawyaka dako inayin pisang nen ukaw sa kaktu tukisival de kau yunga amma oin na sunawa ikuninga ilakaktu nga amma tau pimmakayo na sigiyaka takwa pisin takayak tau takayak saktaw doktun amma ukaw sa kata pata ilipal ko katang natu amma tana nama aku kicu lagi makacak tu nga kadasi nunane Simon yang me emini pekang mata tak kaya sama katibun dusang ni satu tak kumi nak sunilo amat tau isuman nak tau nunavut tau pitar dunia tapi mana isuman nak tu ni tau tu ditau kata koyan nami arene
1: Tana alienate ingertini tikititisungung mata ingertunillut khungiartittigayukluni tana tarriartittergiokku ying mata kanuigibiugli
2: alene giyaka uqausiriyangi tsaanna tarriasartuvu pisit alene ing nijosiyaqattar mata pisito Ingat tu memang nama kekuya ka.
1: Kanak lini riuk pipi nasi rosu nungguani kayu sili roti alene.
2: Alene tu minat tu sebatang min kalau jadi dalam min mata tau pingas nuapan tau nani ilau yuminat tu takwa. Bisilo kilaw jok nilu sa kipadla katirang mataarin eh kuwena at pinayo katakta
1: kuya na may pibe kasara vi ukaw siksakak kanak pin
2: at ilin ti yung magangat ilakatakulo yakta
1: kuya na may
2: kuya na may
0: Dan alian ikunit hati kini kata walau itu sabi kena tersita sama tuh bi utop apa sahun nalar ngaku. Tapi mana sulika jadi sini aktu alian it. Ay kau pemu kasun dengan yo kau tunguna Tuesday mid kau paking ulah pasulah pelayu amis sweet. Nak itu nak si maju alih tiki si maju it ni jauh si aktu kanu tu nak piun nak tapi ni tahu tu titi it. Hei, kung nga kaya katakalawang may kamatao, namo, kano, nuna si Uti, namo, piniyakalawang mga ako nalulakay, kung mautituin na katalawang may yung inugyakto ang katangat, dahil kanipila sa juit. Mana, silaw kanoy na kanyang ito sa laong imarikatigo, silaw kanoy na kanyang ito, taas mga Christmas sa kain ng laban.
3: Nakamiklasi, Weather for the Baffin region starting in Iqaluit, mainly sunny and high of 9 degrees. Moving over to Kimmaroot, it's sunny, fog patches developing this afternoon, and wind becoming southeast 20 kilometers an hour, high of 9 degrees. In Kinggate, it's sunny, wind becoming southwest 20 kilometers an hour late this morning, high 14 degrees. In Painirtung, mainly cloudy, clearing near noon, wind becoming northwest 20 kilometers an hour, high of 9 degrees. In Kakatajwak, it's cloudy, fog patches this morning, high plus 5. In Clyde River, mainly sunny and high of 12 degrees. In Pond Inlet, it's going to be clear this morning and high of around 12. In Arctic Bay, sunny and wind becoming west 20 kilometers an hour this afternoon,

nang nelang mi yugo wa kila me along as da ne kak kak ani kok tua lo ge ri bo kha ye na kat tang in manila ta ne nu ti tu kai nang ri bat ta bu ma na ni ja ye mik tu sa kan ne kai nok ta